Tukebekebe indlela aphuza ngayo lo sizwe haya kana ho. Mar, kuyo yonke lento leyo uyazingalela. Kuyo yonke lento leyo uyazingalela kaphuzi he hake. Hey, hadathi ufuna ikirivi. Uthi omnye. Hey. Na ngumuntu ngimthanda mpela. Ngizomthatha. Ani mvumeleni mane phekhaya ngoka ngalobolanga. Ken bongo wakhe. Hayi. Nesenjulo ukuthi bavusa bonke baqala ukuthi nanga uTapax use radio nqakanye imizuzu lishumele sithathu. Hayi, lishumele sithandathu. Emva kwenzimbi yeshu.

0: Pela boa, Mundo. Uma mesa. E na lua é na andada.
1: Right, tshalo lo ntombi asekhaya umvi uyivile la mfiyo uyivile la mfiyo benifuna la mfiyo kanye nathi ya nandi practice thegade acela wena ya ndi practice eh khosi yabukwena kya le bua ntate ya molweni ah i celebrity lala li celebrity lala mameli khona la chap must ne jimi jimi sayo ba jimi eh khona ngoku ingoma duma nga yayi khona ngoku ya eh yayisis pitipiti sicula la ngoma ne. Yeah, ngokuthi siyakubonga lamzala. Apparently uPopo wayengumdlali webhola edlala kuJomo Cosmos. Eneza dreads. Yeah, ngoku it's the squad king lenthetha ngayo. Ngoku utrendisa lengoma ithi siyakubonga lamzala. Kayizwe. Ah!
2: Siyakubonga la sokala.
1: Siyakubonga la sokala. Hey, ndiyakubonga lamzala.